pile wap tande mizik sa. Nouvel kap domini aktualiti ya, se Pejin Cadillac ki kembe Jimala nan kouj. Chak fwa yo joute, yo toujou fe kou.